0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ucyumviriza biciye ku nsamirizi Agakiza ku isoko y'uguri, ukagitegurirwa na Julien Manirambona. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye ineza yawe n'ukugira neza kwawe kwemeye kubana natwe, aho waturinze ukatuzigama kandi ukatugirira neza, maze ukaba uduhaye kubona kano kanya keza aho tugiye kwigira hamwe n'uyu mwene data rino jambo ry'ubugingo. None rero ko wabikunze ukaduha impwemu y'abariho, turagusabye utwugurure umutima maze urungike mpwemu wawe ashobore gutahuza uyu mwene data agiye gukurikirana iki kiganiro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Itanguriro, ikigabane cy'icyenda. Icyago cya gatanu. Hatera akajyama. Uhoraho araheza abwira Mose ati, jya kwa Farawo umubarire ati Uhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo, reka abantu biwe bagende bamusabe, naho niwanka kubarekura ugashishikara kubagumya, ehe ukuboko k'Uhoraho guhanamiye ibyo tunze bigandagaje ku misozi, ku mafarasi no ku ndogoba no ku ngamiya no ku nka no ku mikuku. Akajyama k'icyago kazobitera, kandi Uhoraho azoshyiraho itandukaniro hagati y'amasho y'Abisirayeli n'ay'Abanyegiputa. Mu Bisirayeli, mu y'Abisirayeli yose ntihazopfa na kimwe. Uhoraho ashinga igihe ati, jyewe Uhoraho niho nzokora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uhoraho abikora kuno nyene, ibitungano byose by'Abanyegiputa birapfa, ariko mu by'Abisirayeli ntihapfa na kimwe. Farawo atuma kuraba asanga hatapfuye na kimwe mu bitungano by'Abisirayeli, maze umutima wa Farawo urakomantara, ntiyarekura ubwo bwoko ngo bugende. Icyago cya gatandatu, hatera ibihute. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, nimwabire amashi y'umunyota wo mu itanure, Mose awutumurire hejuru imbere ya Farawo, urahinduka umukungugu warare ku gihugu cyose cya Egiputa, uhinduke ibihute bivamwe ibimungu bifate abantu n'ibitungano mu gihugu cyose cya Egiputa. Bajana wa munyota wo mwitanure bahagarara imbere ya Farao, Mose awutumurira hejuru. Uhinduka ibihute bivamwe bimungu bifata abantu n'ibitungano. Baba nyamareba ntibashobora guhagarara imbere ya Mose kubw'ibyo bihute, kuko byari bifashe abo banyamareba n'abanyegiputa bose. Uhoraho akomantaza umutima wa Farao, ntiyumvira Mose na Aroni nk'uko yari yarabwiye Mose. Icyago cy'indwi. Hatera urubura. Uhoraho abarira Mose ati tuzinduke kwa Farao mu gaturuturu uhagarara imbere yiwe umubarire ati Uhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo reka abantu biwe bagende bamusabe. Atubu rero agira agomore ibyago byiwe byose bitere umutima wawe n'abanyarugo bawe n'abantu bawe, kugira ngo umenye yuko atawuhwanye nawe mu isi yose. Aterega ubu abanguye ukuboko kwiwe akakurekurira kwikiza mwe n'abantu bawe, ukarandugwa mu isi utariko. Icyatumye aba arakuretse ni kugira ngo akwereke ubushobozi bwiwe kandi ngo izina ryiwe ryamamare mu isi yose. Uti mbega n'ubu uracyatangira abantu biwe ukanka kubarekura? Uti raba ejo nka bugingo ubu azosegenyura urubura rw'icyago rutigeze kuboneka muri Egiputa uhereye igihe hitiwe izina ukageza n'ubu. Enda none tuma gucyuza inka zawe n'ibitungwa n'ibyo ufise byose biri ku gahinga, kuko urubura ruzonyukura umuntu wese cyanki igitunzwe cyose bizosangwa ku gahinga bitugamye bizofa. Nukutinye ijambo ry'Uhoraho wo mu basabyi ba Farao ahungishiriza abantu biwe n'ibyo atunze mu mazu, ariko uneneje ku ijambo ry'Uhoraho arekera abantu biwe n'ibyo atunze ku gahinga. Uhoraho abarira Mose ati tunga ukuboko kwawe hejuru urubura rugwe mu gihugu cyose cya Egiputa, ku bantu no kubitunzwe no kucyameze cyose ku musozi mu gihugu cyose cya Egiputa. Mose atunga inkoni yiwe mu ijuru, Uhoraho arekura inkuba n'urubura, umuriro utibukira ku isi. Uhoraho asegenyurira urubura ku gihugu cya Egiputa, nuko hagwa urubura rurabagizamwe umuriro rw'icyago rutigeze kuboneka mu gihugu cyose cya Egiputa uhereye igihe hatanguriye kuba ihanga. Mu gihugu cyose cya Egiputa ugo rubura rwica icyari ku gahinga cyose, ari umuntu, ari gitunzwe, ari gikoko, kandi rwica n'icyameze cyose cyo ku gahinga. ruvuna n'ibiti byose. Mu gihugu cy'Igosheni honyene niho rutaguye aha Abisirayeli baba. Farawo atuma guhamagaza Mose na Aroni, arababarira atubuhonkoze icyaha. Uhoraho arantsinze, twe n'abantu banje turatsinzwe. Munyingingire Uhoraho, kuko iyi mituragaro iteye ubwoba n'uru rubura bimpotoye. Nanje ndabarekura mugende, ntimuzokongera kugumizwa ino. Mose aramwishura ati, ninamara kuva mu gisagara ndayira amaboko Uhoraho, imituragaro ishire n'urubura ntigongere kugwa, kugira ngo umenye yuko isi ari Uhoraho. Mugabo, nzi yuko wewe n'abantu bawe mutarubaha Uhoraho Imana, kandi hapfuye ibyitwa Pishita na Sayiri, kuko Sayiri zari umuyange na Pishita zari zishuritse. Ariko ingano na Kusemeti ntibyapfuye kuko byari bikiri inyovu. Nuko Mose aba imbere ya Farawo, asokoroka mu gisagara, yayira amaboko Uhoraho, ya mituragaro n'urubura birashira, imvura ntiyongera kugwa ku isi. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'imituragaro ko bishize, arushiriza gukora icyaha, yikomantaza umutima. Bona abantu biwe, umutima wa Farawo urakomantara, ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende nk'uko Uhoraho yavugishije Mose. Kuvayo ikigabane cya cumi. Farawo asubira kugagwa. Uhoraho abarira Mose ati, jya kwa Farawo kuko nkomantaje umutima wiwe n'iy'abantu biwe, kugira ngo nerekanire ibi bimenyetso byanjye hagati muri bo, no kugira ngo nawe uzudondere umwana wawe n'umwuzukuru wawe ukuntu namaramaje Abanyegiputa n'ibimenyetso byanjye nakoreye hagati muri bo, mumenye yuko nduhoraho. Mose na Aroni bajya kwa Farawo baramubwira batuku ni kuhoraho Imana y'Abaheburayo agize nguzogeza ryari kwanka kwicisha bugufi imbere yiwe, ngo reka abantu biwe bagende bamusabe, ngo naho niwanka kubarekura ejo ngo azorekura inzige zihere ku rubibe rwawe zizimanganye igihugu, umuntu ntashobore kubona hasi, zizojya ibyasigaye byakize ibyo rwa rubura rwabasigarije, zirye n'igiti cyanyu cyose cyameze ugahinga, zizokuzura ingoro zawe n'inzu z'abanyarugo bawe bose n'iz'abanyegiputa bose, izo baso na basogokuru batigeze kubona uhereye igihe babereyeho ukageza n'ubu. Nuko Mose arahindukira ava imbere ya Farawo. Maze abantu ba Farawo baramubaza bati, beguriya azogeza ryari kutubera icyago? Reka abo bantu bagende baje gusaba Uhoraho Imana yabo. Aho ntubona ko Egiputa hapfuye? Bagarura Mose na Aroni kuri Farawo, arababwira ati, nimugende muje gusaba Uhoraho Imana yanyu. Ariko abazogenda n'abaki n'abaki? Mose aramwishura ati, tuzojana n'abana n'abatama n'abahungu bacu n'abakobwa, mbere n'imikuku yacu n'amasho tuzobijyana, kuko dukwiye kugirira Uhoraho umunsi mukuru. Arabishura ati, yemwe gaye, Uhoraho abane namwe, nkabarekure ngo mujyane n'abana banyu. Nimweyubare kuko ibyo mugabiye ari bibi. Ibyo ntibishoboka. Mwebwe abagabo nimugende mujye gusaba Uhoraho, kuko ari cyo murondera. Babirukana imbere ya Farawo. Icyago cy'umunani. Hatera inzige. Maze Uhoraho abarira Mose ati, rambura ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa, haze inzige zize mu gihugu cya Egiputa, zirye icyameze cyose mu gihugu, mbere ibyo rwa rubura rwasigaje byose. Mose atunga ya nkoni yiwe hejuru y'igihugu cya Egiputa, Uhoraho azana umuyaga muri icyo gihugu uvuye iburasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige, zirasegenyuka ziza mu gihugu cya Egiputa hose, zigwa mu gihugu iyo kiva kikagera. Zari icyago gikomeye cyane. Uhereye kera hose ntihigeze kubaho inzige nk'izo, kandi ntihazokongera kuboneka izingana nazo. Zizimanganya igihugu cyose, bituma igihugu gicura umwiza, zirya icyameze cyose mu gihugu n'ibyamye ku biti, ibyo rwa rubura rwasigaje mu gihugu cyose cya Egiputa. Ntihasigara ikintu na kimwe gitotahaye, naho cyoba igiti kimwe gitotahaye, naho cyoba igiti cyangwa ikindi cyose cyameze ku gahinga. Farawo niko guhamagaza Mose na Aroni vuba. Arababarira ati, nacumuye ku Uhoraho Imana yanyu no kuri mwebwe. None rero ndakwinginze, icyaha cyanje ukimparire iri rimwe gusa. Munyingingire Uhoraho Imana yanyu ankure kuri urupfu iri rimwe gusa. Nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farawo atakambira Uhoraho. Uhoraho ahindura umuyaga uva iburengerazuba w'igihuhu cyagikomeye cyane, utwara zanzige uzisuka mu kiyaga gitukura. Ntihasigara na rumwe mu gihugu cyose cya Egiputa. Yamaruhoraho akomantaza umutima wa Farawo ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende. Icyago cy'icyenda. Hacura umwiza. Uhoraho abarira Mose ati: tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwiza ucure mu gihugu cya Egiputa. Umwiza umeze nk'ikintu cyokabakabwa. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwiza w'umuzitanya ucura mu gihugu cyose cya Egiputa. Umara gatatu. Ntihagira ubona uwundi cyangwa ngo hagire uhaguruka ngo ava ahari. Bimara gatatu. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose ho harabona. Farawo ahamagaza Mose aramubarira ati: nuko nimugende muje gusaba Uhoraho n'abana banyu, nabo mubajyane. Mugabo imikuku yanyu n'amasho yanyu bisigare. Mose aramwishura ati: ukwiye no kutwemerera ibyo tuzokuramwe ibimazi byo gushikana n'ibyo kosa ngo tubone guha Uhoraho Imana yacu ibimazi. Itunga ryacu rikwiye kujyana natwe, ntihazosigara n'urwara, kuko ari ryo dukwiye kuzokwabira kw'ibyo uhereza Uhoraho Imana yacu. Kandi ntituzi ibyo tuzohereza Uhoraho uko bingana tutarashikayo. Ariko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo ntiyemera kubarekura ngo bagende. Farawo abarira Mose ati: mviruhande uzira kaziri, ntuze wongere kungaruka mu maso, kuko umunsi uzosubira kungaruka mu maso uzofa. Mose aramwishura tuvuze ko sinzosubira kukugaruka mu maso ukundi. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura Imana umugambi igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge. Mwami Imana yacu, muremyi wacu, wewe waremye isi n'ijuru ukarema n'ibibyuzuye byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko atayindi Imana ihwanye nawe, kandi icyubahiro cyawe atawunda kibereye kizamari cyawe bihe byose. Agushimiye kubwa rino jambo ry'ubugingo twize kano kanya. Urihezagire kandi urihezagire no mu mutima w'uyu mwene data ashobore kurikurikirana, kugira ngo igihe cyose tuburigwa kwihana no kureka ibyaha byacu, ako kajyo ntitukagishe, twumve ko ari amahigwe duhawe nawe. Mwami Imana uzobukoze. Shungurure mwemu wawe mu mitima ya buri wese yumvise rino jambo, maze uturinde kugira imitima itihana, uturinde kugira imitima ikomantaye nk'umutima wari muri Farawo, ariko duhe imitima iciye bugufi yo kukumvira no kugendana n'icyo ugomba kuri.

0: munwanyi ku murongo. Allo.
1: Uya allo.
0: Na mahoro.
1: Mahoro.
0: Akazina ni nde mutwakuye mu rehereriye he?
1: Ndana ni tamara kugana na Leoporo mu Rurindi.
0: Leoporo kiganiro ni kutsi kivi nyunganizi yawe ni yahe?
1: Yego kuvuga inyunganizi no tanga. Amagarira buri munyaduhugu wese kuko ndiwe kuko ariryo soko ry'iterambere.
0: Hama Leoporo benshi baravuga ko atakazi gahari, wumva boca bakunda ibikorwa bagakora gute, wewe ku bwawe aho ucubafasha gute?
1: Cyane cyane nk'abantu bakunda gukoresha iyo mvugo no bahantu abantu babwira nti
0: Urumurimyi. Nibaze nk'ubu ko uri kurimbura nyimbo itandukanye.
1: Ubu turi ko turimbura ibiharage, imiceri, hanyuma ibyo na byo biba ibiharage bitandukanye n'ubundi buzima busanzwe nyine nsetsa ubwo kuri iyo ngunganyo nyine buke nk'uburumba ko ndiko ndamena imice. Kugira ngo nyine tuyijyane kuyihingurira bakora amasabune, hanyuma nyine isuku na byo rigende neza. Urumva ibyo byose ni ibikorwa by'iterambere tuba turiko turakora.
0: Hama wewe umuntu wese aba

0: Mwanyi ku murongo. Hello. Namahoro.
1: Yego.
0: Akazina ninde?
1: Tadenga ku munene mu gatanga.
0: Tade ku munene ikiganiro niko zigihitaze.
1: Yego ndacungise kwe.
0: Wewe uterera iki muri kutsi kivi?
1: Rero ko abantu bakora amaboko mu mutsi bagakora.
0: Bagakora bavuga ko atabuzi buhari.
1: Nta mwuga udashyiza. Yego. Reka.
0: Hamata de impamvu bavuga ko atabuzi buhari. Ni ukubera yuko ibintu bavuga yuko byazimbye kandi ukaba ubona abantu benshi baba mu gisagara. Umuntu ashobora gukora uwo mwuga uvuga agaca ibihumbi icumi mugabo ku munsi akoresha ibihumbi cumi na bitanu mirongo ibiri.
1: Nako kazi kariko ibyo bintu gikoresha ibihumbi cumi na bitanu nawe yo barabyaye yinjije.
0: Urumva uvuga ati raba yo winjiza hamumenye nayo ukoresha.
1: Yego.
0: Cyangwa uheze urabe awube aho ubushobozi bwawe ayo winjiza bishobora guhwana.
1: Nawe urabwira byo tugakoresha umutwe kubera Imana yaduhaye ibyo ngo tuwukoreshe.
0: None usanzwe ukora iki wewe?
1: Nshinzwe umunyeshuri kimwe gusa narangije ikibazo ndi muhira.
0: Warahije ikibazo cyo mu wa kangahe?
1: Mu icyenda.
0: Hama wewe urifuza kubandanya amashuri?
1: Yo, nzoguma mika.
0: Nzoguma wiga? Mu kwiga ushaka kuzokora iki wewe nyuma yo kwiga cyangwa? Ibyibiki?
1: Ndirimbo rero nyine nzi kandi.
0: Nk'ubu wo yaguha wumva wuko iki?
1: Wowe? Wowe amakuru ni kunga mu runda kugira.
0: Wokorora.
1: Nuko yabangira ngiye kandi kwenye na ngo kike kamata.
0: Korora kugira ngo biguteze imbere wo bikora gute? Ko nzi mu byiga sinzi mu orara. Aragiye mugenzi wacu murumva yuko ari umunyeshuri nawe ariko avuze ati mejeje amashuri no higa amafaranga.

Nikutse ikivura twakura ku numero 62 ubusa 6666. Amahoro ndi Simioni buhumuza mu rujungu ndimwo andagisha ibiti banifurize imirimo myiza shiri wanje Inesi duhanura ako twese dukwiriye gukora ibitiba ni imizinga hamwe bayita imizinga handi bayita ibitiba nibaza ko ari bijya abantu batungira mu inzuki kugira ngo zize zirazana ubuki namba ntihenze nuko nawe urumva yuko abantu bakoranye n'imyuga itandukanye kugira ngo ibintu bitandukanye bitunga amagara y'abantu bishobore kuboneka reka tukwifurize bihe byiza n'akazi keza Simioni ngaho ubuhumuza zoduhubuki uraryoha nibaza ko atamuntu n'umwe ubwanka ikiganiro nikutse ikivi rero ndirimbo ikomeze kubanezeza tufanye kazi.

0: ndabona umunywanyi ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Namahoro gahemwe.
1: Namahoro namahoro.
0: Ni ndatwakuye.
1: Hatana ndi muri Burundi musongati.
0: Kiganiro wacumvise.
1: Nuguri akaradiyo nyene mwombwira.
0: Kiganiro nikotsi kivi usanzwe kimenyereye.
1: Eh, jewe ndiko ndeganya batafari ndiko ndayafyaturira.
0: Ah, uri kurafyatura ngo wubake.
1: Eko.
0: Uri musore.
1: Eko ndu musore.
0: Wewe ndumva witeguriye umugambo ukomeye.
1: Eko ndiko ndagerageza.
0: Ah, hama wewe kubera iki wahisemo kwivumbira kandi umengana kazi kagoye utahisemo gutanga amafaranga.
1: Natanga ndiko ndeganiriza kwivura. Eko.
0: Okay, akazi kamisi yose ukora uretse kwegeranya ibiri kurakora uno munsi naka.
1: Acha ndo muri mikureri.
0: Uri mibiki?
1: Ndari mibiyoba kumazonga mukiri wowe cyane kugusoma.
0: Uri mibiyoba?
1: Eh, n'umukiri hamwe n'ibigoti n'ibigoye.
0: Oh, ha mibiyoba wimburi ingana gute?
1: Ikere cyangwa ibindi ndo ndabakora nk'ibitanu umva mba no n'ibyo kuyonga umunani.
0: Ah, ni byinshi cyane kubera kibyema birazimbye. Ni byema bimara meza ngahe babiri magute, batera bingahe, tuba dushaka mutubwire.
1: Batera iyo batimwe ara amezi 5 ubagara kabiri.
0: Ubagara kabiri.
1: Ego.
0: Urashira mu mwavu cyane.
1: Urashira mu igabaga igakashyere gutera. Ego.
0: Na urakoze cyane nawe tugushimire.
1: Nasi mwishonga tika hiku ndi radio. Mwishimu wanwangi ndi mwizo nishang. Eko.
0: Saura kwenze chani.
1: Mwishimu makazi ima tinto shimi shiola ma wanjobo.
0: Kituwa gute kwa gali ni yihe.
1: Tocho ni wai.
0: Oh, leka turahave kutukavona.

Data uri mwijuru mana ugororoka nyene urukundo izina ryawe nirishigwe hejuru. Reka twongere duce bugufi imbere y'ubwiza bwawe mwami. Muri kino gitondo wongeye kubona yuko bikwiriye yuko tuba imbere yawe. Kandi watugiriye neza uyu mwanya udasanzwe tugiye kukwereka abana bawe mwami. Umwe wese urazi ikibazo ciwe. Hari abana bawe bateye intambwe kubw'ubumuga bafise mwami. Erega nabo nyene n'abawe mwami tubasize mu biganza byawe. Nta handi bokirira, nta handi boronkera amahoro, nta handi bokwitura atari mu biganza byawe. Bari mu biganza byawe ngo bagenze uko ushaka mwami. Reka ngo iki gitondo kibi cyo gutabagwa kuri bo mwami. Hari abafise indwara zidakira mwami. Hara bari hano, hara nina batari hano mwami. Mwizina rya Yesu Kristo, turahamagaje ubushobozi bw'ijingo bubatabare mwami. Abagwayi izo ngwara bihebuye bibaza ko zidakira, imbere yawe zirakira, bakire mwizina ryawe. Hara batishoboye bari hano mwami. Bibaza ati uyu munsi ndabaho gute? Mbega biragenda gute? Nta wundi yo batabara atari wewe. Tubashize mu biganza byawe muri kino gitondo mwami. Turasabye ngo ubushobozi bw'ijuru. We wagaburiye Eli ukoresheje ibikona mwami. Reka nabo ngo batabare mwami. Reka ngo uyu munsi babone gutabagwa kuvuye kuri wewe. Reka ngo baze batanga amashimwe ibyo bakoreye mwami. Kumbure bo kwiganyira. Reka uyo mudaimoni wo kwiganyira tsindwe mu izina ryawe. Bame babona imbere yabo yuko ari wewe ko batabara. Bame bahanga masi juru mwami uzobukoze bahukwizera mu buryo budasanzwe kirushirije byose mwami ndasabye ngo uzubahe kugira iherezo ryiza. Genda genda muri rino koraniro mwami uraba malira ya buri muntu wese ari hano muri kino gitondo maze ngo uyu munsi wa nyuma wo kwitegurira isabato nkuko akoreye igitangaza abisirayeli ukabaha ingero zibiri. Reka sabe ngo buri muntu wese uyu munsi umuhingero zikwiranye n'uyu munsi n'uw'isabato mwami. Abana bawe baze bagira umunezero mu munsi wera w'isabato. Bikore mwami kukuri Imana yumva. Kandi kukuri Imana wamutwitwararitse. Reka ngo ubuntu bwawe n'amahoro yawe bibe ku bana bawe. Kandi ukomeze guhezagira ubwoko bwawe. Ni muri ryatsi najye watu.

0: Hello.
1: Mahoro.
0: Mahoro, muri bande mwerere?
1: Ndavuka na taxone n'indereyo kuyamiro.
0: Aho kuyamiro muri impore?
1: Ego turashimuwe.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Abambere mwebwe mu mayo murongo mugira kayabago keza.
0: Urakoze cyane.
1: Papa na mama bene wacu bose bapfa mu gihugu.
0: Mhm.
1: Daniel na Fanuel ku Canada bagira kayabago keza, Matias mu gifundo, Jozue Munyandera magira kayabago keza, n'abanyeshuri bose twigana kuri Ekese Kaguru.
0: Murakoze cyane.
1: Yadukoreye
0: kuri wa musaraba. Banyeshure rero mwajumvise mugira kayabago keza aho muherereye. Harabakoze ikibazo co mu 9. Murindiriye kumenya uko byagenze. Namwe nyine mugira kayabago keza. Lo. Mahoro muri bande mwerere?
2: Jamari ndacyaba.
0: Hehe ga Jamari.
2: Ufite karuko.
0: Kaze mu kiganiro. Urabo hagarare neza, twumvikane neza.
2: Ire kamande bano mu kwari hose.
0: Mhm. Urakoze. Cyane nizere ko muri ko muragira ibihe byiza ikiganiro n'akayabago keza. Nomero ni 62 ubusa 6666. Hello. Hello.
3: Mahoro neza.
0: Mahoro muri bande mwerereye?
3: Muravugana na Ndayishimiye Methode ndi mu gitaramo ka Ikarusi Marenga.
0: Kaze Methode Marenga, hi Marenga.
3: Kukeza kuri mwe munyakiriye.
0: Urakoze cyane.
3: Umufasha na kandi kumwe ngai karo cyine bagira ka ibago keza.
0: Mhm.
3: Ukambone uyu munyonga ngai muramba gira ka ibago keza.
0: Yego.
3: Yafeti mato ngai gira ka ibago keza.
0: Mhm.
3: Ukambone bari ngai anza nyina gira ka ibago keza.
0: Mhm.
3: Yagita mu cyito ke sa gira ka ibago keza.
0: Mhm.
3: Nezire n'umujyango w'abaherere nga muri commune Mpanda bagira ka ibago keza.
0: Mhm.
3: Ekamboneriye n'anga mu Rwanda garagira ka ibago keza.
0: Mhm.
3: Muri usanga abantu bose babirote banduka izina rya Methode bagira ka ibago keza mu Rwanda.
0: Urakoze cyane Methode.
3: Sawa sawa.
0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza muri bande muherereye?
1: Ni Yves nkorera Imana ngahijirama.
0: Kaze Yves.
1: Akayabago keza mwebwe mu murongo.
0: Mm.
1: Akayabago keza kuba turi kumwe nubwo atarabironka.
0: Yego.
1: Akayabago keza mama na bene wacu bari ngahijirama.
0: Mm.
1: Abere mwene wacu bwa kumpinga mure mu gogo ngaho mujyamurima atakayabago keza.
0: Mm.
1: Bene watu ndahi Uganda takawagu keeza.
0: Mhm.
1: Ekambono mwishu ni wanje bene kagawa kumina takawagu keeza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma lekambono wanji wote kizira jafa yudima na ite ni wagi David Ngamburo wabona na jafa yudima na jafa yudima na jafa yudima.
0: Murakote chane.
1: Asha mwagi. Yadu kore ye kuri wa
0: musaraba. Niko hari we must go home yo kwishengero rya Jabe ndi mu bahise ngo ndafise amahoro kiganiro naca n'akayabaga mu bandanye mwakura ko 62 ubusa 6666 mwifuriza abanyakayabaga keza.
4: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Alo. Na mahoro.
0: Muri bande mwerere.
1: Diane Nzabida.
0: Haze Diane.
1: Ndere kana bipritsa buke.
0: Mm.
1: Reka ni pritsa ka ko sendo ndanje ga ka buke.
0: Mhm.
1: Kani pritsa ka ko sendo ndanje ho bari bagira ka buke.
0: Mm.
1: Ima. Eka mbona bakivuka nabagira ka buke.
0: Mm.
1: Eka ni pritsa ka ko sendo wa pasho ri bari kwa tuka kivuka mutumwe je banu nsene nga higingo bagira ka buke.
0: Mm.
1: Reka mbona badusangishura gisa batonga mutabize bagira ka buke.
0: Mm.
1: Mbona nabakuru bamasengero bose bakuru mutabize bagira ka buke za murakoze.
0: Urakoze cyane Diane.
1: Bana mwebwe murakoze.

0: Alô.
1: Alô.
0: Nashaka kwifuza ko yabaguheza bagenzi.
1: Ngaho niba kumenya.
0: Abambere ni mwebwe nyene mu mpa murongo.
1: Witwa ngwiki?
0: Witwa Obede.
1: Uriye?
0: Ahe ko mugahwaza.
1: Bandanya re.
0: Nifuza ko yabaguheza mama na papa. Ndafuza ko yabaguheza Manager ari gitega. Ndabwita akabagukeza na orije tuvukana.
1: Yego.
0: Eh.
1: Urakoze cyane.
0: Sawa.
2: Dukore pizza. Agakiza isoko y'ukuri.
1: Alo.
0: Alo.
1: Mahoro.
0: Niliwe.
1: Akazina kanyu ni bande?
0: Nene dini sawa
1: vere. Ego, imyaka myinshi.
0: Ese twari twaraburanye ko mudashaka no kugakura bahomba.
1: Irango wagiye mu kindi gihugu ubwo.
0: Yewe. Arageje.
1: We.
0: Muraje murabahomba no.
1: Tuzoza none ugira ngo ni kure.
0: Aja ni hafi niyo muje mubikorana ni mudahundaba n'inzu zivuga butumwa.
1: Numva utaba waje kuturaba.
0: Nirongoje mwiza none. Umuntu azazengera mu isengero ry'iwanyu nabyogenda gute?
1: Ino w'isengera?
0: Uzengera mu isengero ry'Imana.
1: Ry'Imana none twerega iry'iwacu ni iry'Imana nyine.
0: Yewe.
1: Saa.
0: Ijyane kwamburura amaze kurijikamo.
1: Saa.
0: Ijyane ku mutima wo kwamburura amaze kurizako.
1: Yaa.
0: Aja umutumba wasaza numve ziri kwavugira ko mugikorane n'uwo hakurya yacu.
1: Eee, uzocerera hanyu.
0: Nibyo we kuzakuturaho.
1: Hanyuma ukumva ndi hiyo uzocuzaho ndi.
0: Aja nawe uzoshimamagara umbwire ko wagire ko watazima ubimenye.
1: Uzobandanya ubyumviriza ku iradiyo wumvise twajyaho mu karere uzocuza.
0: Aja namwe iyo minsi numvise ariko aravuga igikorane ndagerageza kubaza numve ko muba murimo.
1: Tuguca tuza.
0: Aja amazina amenye uwaje ngo ajye ndamuhamagara.
1: Tuguca tuza, tuguca tuza ku igenekerezo rya 28 uritegura.
0: Ibihugu wa gatandatu?
1: Yee.
0: Aja murakoze niwe niwe murwe mvuga butumwa ryahe.
1: Tuzokubwira ni twaza uzobyumva ku iradiyo noneho.
0: Ego ndiwe niko niko ndabumva.
1: Ego.
0: Akayabagukeza kuri meke n'umuryango wawe. Abameje amaguru bose baragiye bagakita.
1: Ego.
0: Abavuganye bandatugeze mu kanya. Nyuma nawe nyeze kugira akayabagukeza.
1: Ego.
0: Abakunzi nta kimwe kiganiraho baherereyeho zo bamuze nabo tubihanganije akaririmbo. Ugekundanira akariko kose kisi kinzamba yereso ndagakumbuye. Awa.
1: Ndakurabira urakoze cyane Medi.

0: Alo?
1: Alo, kuri sikindira yakakitsa.
0: Amahoro.
1: Ndi sato kumavanda muri arambuka kutina ya makamba.
0: Kaze kaze.
1: Eh, ine ndi kuri sikindira kutesa truke ero tena tuifan kuipaso.
0: Mhm.
1: Oshikari kwa vanda.
0: Ego.
1: Ero tena kishiri mavanda.
0: Mhm.
1: Mukuru w'ishure ry'isabato watera iswa domitira mu mabanda.
0: Mhm.
1: Mukuru w'ishure ry'isabato yitwa Seniasi wadufisuba mu mabanda.
0: Mhm.
1: Ndi furi zo bica abizera bose b'imakamba.
0: Mhm.
1: Ndi furi ze obica ngabo ku mutatu mu mabanda.
0: Mhm.
1: Ndi furi ze umubitu w'ishango bica Benishiche, mukuru w'ishyaka Benishiche amabanda ndamupfunika akayabagukeza. Benishiche umubici aha umubanda ndamupfuriza akayabagukeza.
0: Yego.
1: Nipfurize namwebwe ngakurisha studio akayabagukeza.
0: Murakoze.
1: Nipfurize n'uwo bitashiteri. Bashiteri. Yitwa Siremo. Wikiteka filemo kiteka nimenyima.
0: Ego.
1: Nabanda bikurije amahoro y'Imana kuri situdi ya kuri ya gakiza.
0: Turabashimiye cyane Sadoki.
1: Nam nam amina amina. Kamba tubana subari
0: nyamara maraso. Rashaka kwakira umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro kubera ko dusigaranye umunota umwe gusa. Alo. Amahoro.
2: Alo.
0: Muri bande mwerere?
2: Kaze
0: reverie.
2: Kanifuza kaya wakishika mjiji kumwe kumeza.
0: Mhmm.
2: Wakundi wa rajana kutuza hitu meza na kifuza kaya wakukeza.
0: Ego.
2: Masawa.
0: Ego. Arero tumushimire cyane. Arera kabariho ikiganiro kigarukiye mubandanye mukwikirana ibindi biganiro twabateguriye.

Ningaha turangirije iki gice kigira kabiri cy'intasho zarungitswe nabizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi muri misiyoni ya Buganda ni muri komine Bukinanyana intara yagutse ya Bujumbura. Igice kigira gatatu cizi ntasho zabizera bo muri buzirasazi tukazozikurikirana ubutaha mubandanye kugira ibihe byiza.

0: duhangayikishijwe n'iki kandi dufise umurengezi kandi atwitaye gusumbya ibindi bintu byose yaremye karirimbo rero kabandaye kabanezera cyane nshuti bagenzi bakunze bisamirizi akiza ku isoko y'ukuri. Hallo hallo
1: hallo
0: ninde tuvugana?
1: Uravugana na Fado Kinyonkuru kandi mabanda muntara mvuga kumara makamba.
0: Ayo makamba ameze neza.
1: Ayo makamba tumeze neza kabisha.
0: Ikaze ni kwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Inge ndemeshu mwizera ni story iyo kubwaya gwaya sanze buka mu Kayanza. Kuri kumuzanye ni mu mabanda.
0: Ego.
1: Gakete ubika ndagira kite usikara hanyene mu mabanda. Ubika benishi kenda mukete.
0: Ego.
1: Nabanjere kitorare yacu afite indirimbo ku mugaragaro igihe kirageze.
0: Ego.
1: Nabanga nsubije icyo rugiza ngaho kuri studio.
0: Ndagushimire cyane. Ndakwifuriza nawe kubandanya uroranigwa.
1: Okay, amina namwe ngaho mu bare mahoro ya Kristo.
0: Murakoze cyane.
1: Amina.

0: Alo? Alo? Alo?
1: Alo?
0: Ninde tuvugana?
1: Ndabika Jamari Muguruzi.
0: Jamari kazi ni kwanyu mu kiganiro.
1: Nani yaje mbaye mu mayi murongo. Ende mesha muyomba kwa rifiti alayabu kumukorwa wiyu. Kuyihangana ku isi niko bimeze. Turemesha n'abagwariye mu bitaro kuri na bitoroya.
0: Ego.
1: Kuyihangana bazokira Imana irababona. Iduceze n'abandi byo ngo kuno muho. Yemuke gushima Imana. Amatije tugwadirebesha n'abagwariye mu bisekure byabo. Babihangana Imana irababona.
0: Ndagushimire cyane.

0: nshuti mugenzi aha ni ikiganiro twitazire cuno munsi kirangiriye kuri mikoro mwari kumwe na Adolf mbaza umutima ukaba ufise ikibazo canke hari ico ugomba kushikiriza nyandikira ni ku 68 73 79 79 dusenga imana turagukengurukiye cane mana yacu kuko wabanye natwe muri kino kiganiro mwami twiyemeje kugukurikira aho uja hose nawe duhi inkomezi kugira ngo iyi ngingo dufashe mwa kino kigoroba tubashe kuyigendera gushika kuri wa Musa uzozira uzosange twarayigumyemwo maze utwambike igitsibo c'ubugingo tubisavye imana twizera kubidukora biciye mu izina rya Yesu amen.
1: Iki cyari kiganiro tuyitazire. Iki ganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Imana ibahezagire.

umuti uvura canke ugakinga ingwara nyinshi. Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi byingira kamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwamana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere yuko iyi si uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe byera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ibyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye ingwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga ingwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikogwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye. Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu, bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe, maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya, agasohora imyanda yose. Kandi amazi yorosha amaraso, amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungugwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri: hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.

Igihe Loti yagereye i Sodomu yari yariyemeje ashimitse kuzokingira umuryango wiwe ibyaha byaharangwa. Ibyo ntiyabishitse ko na buhoro buhoro wenye n'ubwiwe ntiyashoboye kwikingira ibikorwa bibi byari bimukikuje. Kandi imigenderanire y'abana biwe n'abantu b'i Sodomu yaramukweze, nawe agira imigenderanire nabo n'ahatabishaka. Ibyavuyemo birazwe, abantu benshi barakora mwene ayo makosa.